0: Kusho mina ushibisa madeko. Nokwathi ikhonda kondla mabulabula. Xoli donta xibhashi makhatheni.
1: Yabonga mntana. Yabonga mkhwenyana. Shonda ngamathethile.
2: KMC International Radio.